0: Gippsland FM.
1: Okay, pakinggan naman po natin ang ating mahal na si Attorney Harry Roque. Ito po ang kanyang tatalakayin ngayong araw na ito. Pasasalamat kay Kaufman at ang mga bagong abogado ni Tatay Digong. Kasi nga, nalaman na rin po natin na tapos na ang kanilang contract ni Attorney Kaufman, kaya kumuha na rin po ng bagong legal team ang Tatay Duterte doon sa The Hague. At hindi pa po ngayon dinidisclose kung sino nga po yung nakuha nilang bagong defense team ng Tatay Digong. But anyway, narito po ang ating Attorney Harry Roque para po paliwanagan niya tayo kung anong ganap sa The Hague. At take it away po at maraming salamat po, Attorney Harry Roque, sa update po tungkol po dyan sa The Hague at tungkol din po